Ewurade yebo mpa ye nna na Jesu ye tu dwumadi hya wo nsa. Wanga wa ye krado wa sienye Israel Nyankopon wonam wiem eposo epoase be bibie na fidie kodu no. Ija wo nyina hya wo nsa. Adeba che no Ewurade hye wo ni onyam. To me bia roba man homini so anadwo yi. And they had the Yesu Nkrante ekrashe no. E jine tuofo biara. Yedi moja ni ekrashe om. Obi biyano jina Nkrante nai. Obi biyano wetu kwa iwo binti. Obi biyano hose ninuya. Obi biyara ochichirin. Anaju yedi moja su ya krashe om. E wadi yebe yeno. Ye mkuni mdiye mfranka MPA. Nye shewe ni onyam. Ewo Jesus Christ de munti. Amen.

0: Momo benye biaman. Asiminya. Mejibio.
1: Hey, Abrante. Ngogun hweni mwasi wakwati.
2: Ala motion.
3: Ubo visiyan. Na usentia. Enu na utimidi wawawo. Ni hiyawo. Eni nisiwe nisu. Obisiyan na faye. Kainasa itia. Mombo day.

no spray no koyo no wo dia soso sisi wo koyo no fa si wo na nwusie no fa dan no mu agi abonten din simadu asako sanso ena spray no di go asa simadu asa nsan wa wuram aboa bia kaseni no mu no se di tie bia obetoa wono anan no wonse do president fa chi osia no pa ena anwumrem pre no se di tie bia enum kankan kura ayo osia sie ayo se bachao ama wano aso wadi amamo no ni nyina be firo na fe nka bia wani mu so afiro na wagyina so peme wani mu nyam fe anga wodi ya bomu ni nkwan no wodi bi ayaduane bi a wope ne hono no mento ntwene mesrawo redemption center papa no te wo twen wagye hono no na makoma kwa duo no wabo ano de akwa kodu ho dia wodi card ma so twisu atwisu utwisu a bomu si ya tro code bi wo so fafra de medema wo star 713 star 27 star and one no oso so a utiri beye 200,000 Ghana cedis ubedi freezer ubeti madibi smart tv ubeti madibi nyoma bebre no aka ho bi na emwa wo mansuo ha wonom da no afa ma fo magya pade ama sabre o mani che kokoso no anuanom multimedia ne nadmo da so agina mu sremo se di obi a obi a de beba no onfa mra ne emfa mo se yaduane se yesika eye mpa bomo kete ye bagini nyina mu amukute sika na mode bebo ano wode beko UBA bank ho na mode bekro ba bia ebi wo bia no bowura ho tema industrial area branch na ho ne atene kesie mu a ho ne ye die ni a chere satene kesie mu account number no e 0251 0251 4278 80 3503 die no eye the multimedia foundation eye bima unua na no ne hira wo mu DBS eye nchansi adwuma yeku a wonu twa nchansi ne ma ye mai mu chansi bia opa bia won betwa ma kase ye tintin tietia adentam ko atena wo mu twa ni na wonu nchansi no nso wotɔ a wodu ani dia kire mfinchi adio no adia koboda no so ama wo no dia kire sa ha bia ba wo mu siesie wo mu sese de wonu de ha mu chiche mu du abetom ni nyina nsesa wotɔ na wutia ni ate sese sikandia ma sefa kokɔ podwe na mu wa onti calling plus nchansi no eno ne papa na makam fo ma mesere wasi de wi a makapenta fo no ni wo mu nko na akogi bi na fa bebo so Vigatem Vigatem atri dia se se de agi ntekru ntehama yi mu no na dura no no se mo ne bi anya ka no asu mogya rahwe ne se atri di wo mu a Vigatem na kokonom na nsa pepepepepe ekɔ center tank wunsu ogumu a woni haa abo bi antimi ntrem emu hwem wa hoden nso ye wono sizes bia ne de wo pa wo benya ti bo moden pa bi sifie se ba bia wonsu wo se nsu ne wo fa bi si wo na nsu ba de bia gumsu ma ekra fa bi gumsie na da bia bo Franco Trade Enterprise wonom ba be di dwa fi se o performance ho akade a o mo bi phone bi a o pe bi a o mo bi Samsung CCTV camera wonom de na ma o video sama audio aye configured ma o phone so de ekosu bi a woni tua washing machine na opa na chest freezer dadafo microwave air conditioner ebi bi nyina bi o smart tv kra na pa Franco obi tumirika ko matena ye mebo no ejira de ejina o se wo to online kra de na ye o ha mu chichemu aduanan wate ya fesu de ama o sa ya de bone ya de ko de awu misrewo eya dru aye de so na no eya haxa mixture ne haxa capsules kam ye no boom wonom mixture na wotwan kakra wodi dia wie no no wanom mixture no no wotwan kakra na fi wafa capsules no eno wanom wa wana wu ho ato thanks to you computer clinic aya sabia no ni aya sabia we na fidie no eyi ni padua ne nyina agina ho na nna mua kama na askane ya dia no ba bia hye bia twetwe sa wa ha wa ha dro we ni mfanka omo akua no kua no osu hum ni asaman kase kwa no so o mese otumirika ko na mua sokoto ba wudi twi ho aye papapapapa ba da fom hunam tutu aye o ya usire mu na twi ho a wudi e fasra ho ohene so na asepese twi a te kakrafa jijeshim eno anu mu ba bia bia na homu mframa pa bi na akro no mt ya nyam frishia duasa na wonom egusu a che nepa ani sesese sikapuduo eno mede ato ebro 10 million Ghana cedis a chede bebre no aka ho Toyota Land Cruiser Prado makoma konkrom no chion ne mo mso betime anya bia iso do hu shembi kwa mbe faso do